0: Semua wak tabin. Tehech. Tehech. Tehech pasan. Tehech pasan. Tehech peh. Tehech peh. Tehuawai. Minok. Pisyak kama.
1: Tuhu ceburis ona tehuawai. Tuhu ceburis ona tehuawai. Tuhu cepasan na pisyak kama. Tuhu cepasan na pisyak kama. Kamahanina sama oi tu patsa. Kamahanina sama oi tu patsa.
0: Wahat na wa ketabin.
1: Katuhu cemiru bisa mabitsiana. Katuhu cemiru bisa mabitsiana. O kamiru tu pasakena. O kamiru tu pasakena. Tinane wa umaku tu manak. Pusu umatu kuhannina. Pusu umatu kuhannina. Kai kati hucha miri su nahachi guipana.
0: Pahi waka tabina.
1: Kati hucha tzopigi basaka. Kati hucha tzopigi basaka. Kuriyama di hich puhuna zakwini. Kuriyama di hich puhuna zakwini. Noa ko di hich nahani. Kaina zuna hachikwi. Noa ko di hich nahani. Kaina zuna hachikwi. Saa di hich puhuna buhuanaku. Saa adi hich puhu na buhuanaku.
0: Watse waka tabina.
1: Iwa yuhi kadi hich puhu man namatabui. Iwa yuhi kadi hich puhu man namatabui. Nuwa mako nahani. Nuwa mako nahani. Nuwa masato nahani. Nuwa masato nahani. Nuwa wasiri wao. Nuwa wasiri wao. Onga ahu paguba nahani. Onga ahu paguba nahani.
0: Tehich. Tehich. Tehich pasan. Tehich pasan. Tehich peh. Tehe cepehe. Tehuawai. Tehuawai. Minok. Minok. Pisyakama.
1: Tehe ceburis ona tehuawai. Tehe ceburis ona tehuawai. Tehe cepasan na pisyakama. Tehich pasan na bisyakama. Kamahanina sama oito patsa. Kamahanina sama oito patsa. Karihucha miru bisyama abitsiana. Karihucha miru bisyama abitsiana. Oka miru rivasakana. Oka miru rivasakana. Tinane wa umako te makana. Tinane wa umako te makana. Pusa umate kuhannina. Pusa umate kuhannina. Kaika di hucha sona hachi guipana. Kaika di hucha sona hachi guipana. Kari hucha tzopigi basaka. Kari hucha tzopigi basaka. Kuriyama di hucha puhu na zakwini. kuriama te hucha pahuna zakwini. No, kore hucha nahani. Kaina sut nahachikwe. No, kore hucha nahani. Kaina sut nahachikwe. Sa ari huch puhu na buhuanaku. Sa ari huch puhu na buhuanaku. Iwa yuhi kari huch puhu wa namara wai. Iwa yuhi kari huch puhu wa namara wai. Nuwa makon na hane. Nuwa makon na hane. Nuwa masato na hane. Nuwa masato na hane. Nuwa kwasiri wao. Nuwa kwasiri wao. Onga ahu pukuwa na hane. Ka onga ahu pukuwa na hane. Surahuch puhu kanagwira sibisha kwana. Surahuch puhu kanagwira sibisha kwana.
2: Anumu or Paiute Language Lesson. You're listening to KWSO's Language, Culture, and History Hour.
3: Hello, Warm Springs. Here is your Numu phrase of the day.
1: Good evening.
0: Yep, Bisha Yongana.
1: Good evening.
0: Yep, Bisha Yongana.
3: Now that you have heard today's phrase, say it to yourself after you hear it again.
0: Yep, Bisha Yongana. Yep, Bisha Yongana.